0: Raimi chakuy punchay pinkasyanchis.
1: Perú suyunchispa raimi chakuy ningmi.
0: Chaymi kunan punchay ñawpa watakunaman kutirisunchis.
1: Imapaj.
0: Aspuan kay Perú suyunchismanta riksinanchispa.
1: Chiqajta. Imaynas karan kay independencia del Perú nisqachayta.
0: Chaypajmi uyarisunchis huk munay willakuyta.
1: Kay hina kachinya uyarisunchis sisichakuna. Castellano simipin kanka.